0: Akashwani Silchar. Hojik numidang warong gipong mga kaminit mga chat kibagloy na na. Nga si Mietagitang Ohum. Krista kumja, lisingani ka kuntaru. Namajing namit kimanipuri thorom sandok pa hujari. Sandok sirwe meter chahum humhuri thoi dasmik ohumani kilohars chanipan kunipan amasung FM megahars chamaga ani dasmik ohum. Nasi ekhogi angangi thoram da pangbikani Lakhipur khumangi angang sinupang thokpa makhal mathelgi thoram tabirasi.
1: Ahan bamakta da thoram tabiri basingbu Lakhipur khumangi angang singna
2: khumjari
1: angang sa thoram gi ahan basidi ekhoi cheyo isewe na sakmin pun mayam pun na sakmin na balai bak ningba isey ama tamin nasi sakada ba angang singna Ingudam Priscilla, Quantojam Langlian, Tiam Tongam Biamadi Bemsa. How long are you going to say?

0: giringlu, ning giringlu, ang giringlu, ibu habsau ni krip giringlu,
1: jiu tai.
2: Tuh ha, rucika ni kurang ha, mukri tai si, kanari punang.
0: Ani bumu rucika balman, ang doha tai si mukri kanari du. Ani mukri ni bumu dikongsa, guire gutap, jini dikongsa, gluf gluf ringdu, sho sho sholangdu. Nai sheng dong thao thao, mlao ji sheng dong thao thao. Hoko nai ha, dao ri li, buthu jang, birko birklai, birshodu, buthu jang, dirgong dirgong, jopri jopra, kim jang kim, majang shi shi, barsa sibdu, himling maudu, bahang midim, ba shibdu, pai pai, lukurao, disakong ha, Kajaminim lawlay na kimling ha, jiu thai.
2: Ruchika ni kurang ha mukri khana laika. Duha noitik bormon ni kurang ha kharmin thai si khana ribunang.
3: Ani bumu noitik bormon ang duha nishikrip ne thai si kharmin khana ridu. Ani kharmin ni bumu harbo ma. Gada nolai masiha damru tihi shoshi shibung dong ba. Bo shibung hamshiki shengnya. Kabo harboma bangbi, nolai nikrip shibung daumi krangba nuhi damrubo daplam ju masi brai krangba daplam ju ne nalai bo mai di ar phaire dan shilai akon ha bo daplam ju jik nalai dishi dishi bidi dipalangka damru khajakha tikabo bo bauka ibo daplam dula shumshi alangsia badamma Dia ba, damru bauka ibu daplam juni boh bising hade bidi kablai shidong. Nalai di